Jesus, Rade. Eti ane raba kumne ne fa Rade ni ane dasu Rade. Ndi ajitu ya kuma musabati ma bibia ma.

Onyame abra na mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa kwenye toye na mwa biye vru homa no peja mani hebe suno onyame ukuwa mina usha mani monyamu na se newa ya miseya au papa mikasa ungu to utini ene nyonyamu.

nim dia na se nyansam na se ahofem ya di obi abatutu sa na me ho a enye yie ebi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mie no se enye sa bere me ya aka me no mie no ete se na ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se teche made ya bodiem na mo je di mu afu sane a odofo I was here, my son, I'm in it. Yeah, the cassette.

Adinsa, ma hu adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Ma hu adinsa se me bema koma ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, Yahua, ya me nya me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah. Christ, so me mo, sama wadinsa. Ah, ma wadinsa sa me yati ya papa, papa. Onyame unko kuno boafo. Ya so me mo, already ya so me mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne chira sa Abraham chai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade ya. Ai. Sa wonya bre. A wonya asie nyankopa asemo a. Na wana ti asem ne ma. Me se wiade. And from my time for that. Hey, hey, hey.

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano oba tena ase Mese wo yire no betena ase okunu no onwu ah ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richa mo any from for me no bi ba ni cheno omu ti omu se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi ayewe yi Amo bua ne se hani owure ya jiji o se ubetumi aye ena yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji

bon a ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tu na ebwe. O nyanko pon a mao e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi no ebwe. E juma samna aya de no nyami we siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano. Obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu ongu.

On yon coupon a yon hon sentrene. Yon finu a e mwa tunu e bwe. On yon coupon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e bwe. E juma samna aya de no onyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un ni ano oba tinase. Mese o yire ni ba tinase ukunu no ongu. Ah. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se every be na yes richamo any from for me no be by the channel amutsi amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure.

Mujibiatia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, Mrs. Sahana Chesam ne se. Every be na ya suri chamo. Any friend for me no be bad in chano. Amu bisani se we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ne se. Ani o ure. Ye jidi o se ube tu mi aye. En a yesu tine ne sa. O de ka omwe ni chira won se. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enye mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna dia. Amu no muha. Hey adia chisumpo. Ah.